0: Badan sehat imane kuat, ojo lali marang Gusti.
1: Leng nang ngin nang ngendeng nang ngendeng.
0: Lodrukan Surabaya.
1: Malih nggih. Siap.

Putoyo eti tansoyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.